0: baby.
1: Inu ye sawa ya program amanyige kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa awo uliriza eranga boyiga
2: for that little boy living with me
3: bunu bwebo bakabwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu center fuka center mengo wonu kuchimena mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi cho kusabiracho umubulire chicho ize umusindikile nubujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga rinda Satu, Renda Satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda. Akulu bazo kwa gilo baka wengiri. Ukusiga langi siage na maso. Yiba zabantu beho ima. Kakomelo, chenjojo, chukube, chankwanzi, kagadi. Nibitumi virale vididani. Mukama kuwa mkisa.
4: Tuwalero njagala kuogera kubukuru. Bwenti saya katonda. Mubula mubo. Nomo gasogwayo. Joshua esula satu rinjino nisoka. Joshua. Na kere ncha, na goloko ka, nivavamo sitimu, nivatuka kuyorodani. Ye, nava isila hili bona. Nivasula wo, ngativana na somoka. Inaku satu zaita, abami nivaita wakati, mulusisira. Nivala gira abantu nga bogira anti, bwe munaalabe sanduke y'endagaano ya Mukama Katonda wammwe ne bakabona abalenvi nga bagyetise ne mulyoka muva mu kifo kyammwe ne mugigoberera olwokuna naye wanaabangawo ebbanga wakati wammwe nayo mark that naye Bayibuli bwe bajjojja kasa zaako wanaabangawo ebbanga wakati wammwe nayo lwaki era bbanga nga lyenkanawa gibeere emikono nga enkumi bbiri egigerebwa era temugisemberera mulyoke mumanye ekkubo eribagwanidde okuyitamu kubanga okutuuka kaakano mubadde temunnayita mukubo lino. Joshua n'agamba abantu nti mwetukuze kubanga enkya Mukama Katonda anaakola ebyamagero mu mmwe. Mwetukuze dwaki kubanga enkya Katonda agenda kukola ebyamagero makati gammwe. Nze simanyi nkyayo egenda kuba olwa kumeka. Could be the actual tomorrow. Enzo kuba next week. Enzo kuba 2 weeks from now. Could be next month. Could be your tomorrow. Simanyi gwe. Nchaye genda kuba awadde. Ni waliwo chemanyi. Ndi Katonda yewe dokole bya magerombula mubu. Encha. Katonda akwewere de. Okole bya magero mubula mubwo enchayo bwene tuka. Maybe all what you need is to last a little bit long, not to die today and come into your tomorrow. Oboli awo chote kokola bwe butamala gafa olwalero nimutuka mu nchayo. Kubanga enchayo njirina kobo kakafunga Mukama agenda jikolera mwe bya magero mbulambu muri nyali a Yesu. Ebizibu byonna byolina obirina lwa leero. Enchato birina. Ebizibu byonna byolina obirina di? Enchato ina. Kimuche manyi nti olwa leero nga luwanyisiganya n'olwenkya. Waluwe chiru waura, bachi ite chiro. Kati ye chiro, Bible ye chogira kubwete. Njuwa chai nzo kubela o amaziga. E chiro. Na yobu denga mukede, wanava wenseko. Bwe wala nga waliwo kukaba kunambla mubo. It is just because it is still your night. But always, This is what you have to know. Where there is a night, there must be a morning. Buriye waba ekiro waba wamacha. Nakino kyebalize mukama. Nti ekiro kye kisooka. Amacha negaddako. Nakino kyebalize mukama. Nti amaziga gegajja ekiro. Encha kumacha. Waba wensi kumulinnya lya Yesu. Bo wabanga waliwo okukaaba konna kwoyitamu okudaaga konna ebikukanga amabanja agakukanga simanya owulira embeera gyotategeera bulungi. It is because it is still your night. Naye singa Katonda akuyamba gamba nti atya notafiira mu kiro kyo kuba abantu bapapa nnyo ne bafa ekiro bafiira mu biro byabwe. Singa Katonda akuyamba notafa mu kiro. Okufa kwenjogerako kuyinza kuba physical, kuyinza kuba spiritual. Wali abafa mmoyo, wali aba faintinga, wali ababivaako, wali abagamba mpoye. Nze kye nazuula ku kufa, omuntu tafa okutuuka ng'akkiriza okufa. Kati wali abantu nulya nga bagamba oyogedde otya? Nsobola n'okiddamu. Okutusanga okkiriza n'ogamba kati ne bwenfa. Kyatwalira Simeoni kutuuka kugamba nti kati mukamusiibula omuddu wo. Yali yakaddiwadda nga mukadde naye nga tafa. Naye yali yasaba essaala egi nti bwe ndabanga ku Masiya ng'azaaliddwa awo mukama ne bwenfa. Mukama ng'agenda kuwangaaza n'amuwangaza ennaku mpitirivu nnyo ng'abeera mu yeekaalu alindirira. Mwali muno omukazi omulala omukadde bamuyitanga Ana. Naye Simoni bwe baamuleetera Yesu ne bamuteeka mu ngalo n'alala maagulu n'agamba ayi mukama kaakati wano ne bw'osiibula omuddu wo kubanga amaaso ge galabye obulokozi. Ataako Katonda akuddamu. Oyo wanganyiza erifuti. Mukama yebazu. Nze nalinda byeko omuntu agaanye okufa era n'atafa. Ate nalinda byeko akkiriza okufa era n'afa. Okufa kukonsentinga kukwebuuzaako. Olaba otya nkutwale. Buukiriza nga kukulyawo. Bwogaana. Keezeekiya yali yalwala obulwadde. Nga buli abutunulako amuwa amabugo. Nga buli atunula Keezeekiya amuwa amabugo. Gweno kankubulire. Naye muggulu Katonda yennyini atonda eggulu n'ensi nabeera convinced naga ndi gaya agenda. Naye engeri gy'ali mulokole aleme kumala gafa nga waliwo obuntu bw'atatereezezza bulungi. Kamutumire nabbi amugambe abutereezetereeza bupange bulungi ajje naye nga bambi obulwadde bumulumye agenda. Katonda omulamba n'amutumira nabbi Isaya n'amugamba genda ogambe Keezeekiya nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Nabbi n'ava gy'avudde bannange nabbi ofundako ne pasita nabbi nga yakulagula. Abantu batya nabbi. Wano pasita saawa ne baba yagendi leeta emitwalo kumi wano giweye eri Mukama. Ogenda kwanga omuntu ateeka omutwe mu ntebe nga gandireka ggwe shia twalo kumi. Naye nabbi nagamba genda oleete kapito yenna gw'okozesa mumusabire alimu emizimu. Abantu badduka emisinde okunona sente nga nabbi yazitumye era bangi wano baaziwaawaayo dda zonna ziri wanabbi wano baleeta mpale enjereere sente ziri wanabbi azisabira mbuzikula azigoba mu mizimu. Sente asibakavanga da mukavere miliyoni musanvu n'azitwale wanabbi azigobemu emizimu. Ate buli lwatuuka nga kati sebo nabbi mbadde nzize kulaba oba ziri zitya n'amugamba nti wakyalimu egirimu genda. Waliwo egirimu naye ng'egimu ngigobyegobyemu naye wakyaliwo egirimu. Nabbi adibwamu Bantu bava danga batya nabbi. Nabbi naimira maso ga Isaya na mugamba atya. Teka teke nyumba yo kubanga ogenda kufa soto ogenda kulema. Nabbi Isaya naimira maso ga Kezekia. Na mugamba teka teke nyumba yo kubanga ogenda kufa soto ogenda kulema. Kezekia na gandi 7 notata. Mukuru. Katonda takola nga gweweka. Bo aba kumanyi nanga mmanyi yero acha ita mugwe obanga lisiria singaega kunzi tajiachi negambiri lwacha akozesa gwe chintu chizingira munze bula mugwa angero acha ita mugwe antunule masa ankalire mu ampe mukire angambe diagenda kunzita lwacha ita mugwe ngamuga ndigenda mpuli degenda mvira Kezekia nagana echaddako nachukira ekisenge natandika okutakula Katonda namugamba mukama bera fair mukama tunza kunzita ku miyaka gino chiche sakola mu nyumba yo. Jukira bina kola mnyumba yu. Jukira bina tambuli ya masu kono mutimu mkutai na bukusa. Jukira bina kola A, B, C, D, E, F. Mwumara gantu mila mtu mizi Isaya mbumfa. Nga mfa ndaga. Wabana wange mbarikira anikati. Bacha alivato. Umusajia na agana. Abai. Umusajia na akura alia. Na agana. Katonda gendo kulaba nga gobaita Kezekia atabusi. Alinye mchoto. Naga bunzite ero manya ne bwentu keyo ongwako Kezekia nagana Katonda yatonde guru nensi yali ayino kutuma nabbi gwaita Isaya ayatambudde dangaluko schedule ndala namugamba Isaya imirira ndichichate ogamu muzaja atabuse waliwo ovuda atabuse agambi etagenda agambi etakolalya kati obutalita mitawana dayo ogendo omugambe nti tachafude nti mwonge de miaka 15 simanyuli Isaya naga nize sidayo tumamulala zese swali la bwerere Isaya nzemba dayo unjogezeze ebigambo mtu swali mbiogede na manyi manji nyo nga manyumu za jagenda. Kakati nzina yu ndi ata wali mugamba yalita chafundi. Kati ya mbapungu vyo kunswaza obuswaza. Funomulara. Naga ndi godayo. Gwewe njini godayo ogendo gambani. Kezekia ndita chafundi. Isaya ya kula gula. Ndi ogenda kufa. Ye Isaya agendo kumi ama ulitaka gamba nto chafundi. Nsobolo kuri la gama ndi amina. Tagenda kutuma mulala. Abakuvuma obusiru be bagenda okutendereza amagezi. Abakuyita omwavu be bagenda okutendereza nga bw'oli omugagga waawo. Ogambo n'omugagga waawo. Abagamba nti oli kavu. Mwabavu mwina kachawe wamwe. Beba gendo gandhi. Oli mkatonda ya mvira ya mveko. Ubugagu obuli kuoli. Ugambo ya mugaga wao. Wali wawa na ulide chenjo geda. Arada amba toli fumbirwa. Beba gendo kube ngalo kumbagayo. Obaba agala. Obate bako na madia. Umanyi kumbaga bombi baba ako. Abagala n'abatagala baba ako kumbagayo. Naye kimu kyembe unyako abakwagala n'abatakwagala bonna baba baseka. Kulika munange kulika. Ayo kanabagala. Era bo sukunda bwoti champagne. Abasingo batakwagala abasingo kwetegeka kukuba engalo. Ulira bale. Nabajwa. Katonda akibateeka munga nabote balina kyakola. Ekiba kyabalese baba ze kusunga balebe kecho baya yido bate yayide Neba gendo kutuka ngabindu byenda bina birungi katenga tebaina choice bagamba tukubendulu wandi wacha ali chakola Abaga man tekaina jekaliraga. Ako tekaina jekaligenda. Bagenda kwega taku timu egendo kuno na kwe ya potingo okomao. Nenge chivale sochi mani. Baga la kula vila daroba yegwe. Gwe baga man tekaina jekaligenda. Baagala kulabira ddala ojjidde mu nnyonyi oba ebadde bbaasi. Isaya Katonda gw'atuma okulagula ate bw'atuuka mukomyawo akulagule ndi ogenda kuba mulamu takyusa taleeta nabbi mulala gw'aleeta nkuwa amawulire amalungi ekyuma ekyakukebera nti olina siriimu kyekyuma ekigenda okuddamu kikukebere kikugambe ntabuddwa naye nonya sirimu simulaba. Simanya uli achengamba. Omusawa ya diki la linganji omulina. Yagenu gatolina. Nietu tabudu wabazi nulizatu suwazija wa. Gwere sitetuta na muga anga ndi yesel. Ani ya biku wabino. Mugambe gwewe njini. Chija chitia. Okube langa katuke belanga tolina. Omugambe. Nti waliwo Katonda awonya siriimu. Ebyo byonna nga binaabaawo kiki ekisooka mwetukuze kubanga enkya Katonda agenda okukola ebyamagero mumakati gammwe. Weekolodya mwetukuze. Kikyayita okwetukuza. In another language, prepare yourself. Weetegeke. Weetegekere ekyamagero kyo. Be a candidate to your miracle. Be a chetegeke di. Buli orucha wetu kuse. Ori njiri di walulabia. Lugamba. Yoswa na agamba abantu. Mti mkore muti ya. Mwetu kuse. Tuetu kulizechi. Kubanga encha. Mukama anakole bia magero mumwe. Oine bia magero vyo sabida ewa Katonda. Waliwo omuwendo gw'oyina okubisasulira. N'omuwendo ogusookerwako baguyita okwetukuza. Kikyayita okwetukuza okutukuza Katonda mu mutima gwo. Okwawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa. Okubeera decided. Nga tokyalinnye aga n'aga. Nga toli wabiri, ngoli wamu. Wano Katonda byayagala okukola mbulambo na ya ayagala preparation. Ayagala okukula banga wetegeka. Ayagala okukula banga omalirira. Abulugana, mukama yerazibe. Gamba naiba. Mge naiba. Olwebyo ebijja encha. Mukama byaleeta mbulamu obwo. Wetukuze. Ogenda kula bibi ya magero mbula mungu. Mukama ya abyogedde. Amina. Oruddako lwakumeka. Lwakuna. Na ye wanabawo ebbanga wakati wa mwena yo. Nge mikono enkumi bili ya jigerebwa. Esandu ukeno temujisembelera. Mulyoke mumanyi ekkubo eribagwanidde okuyitamu kubanga okutuuka kaakano mubadde temunnayita mu kkubo lino. Olwokusatu. Ne balagira abantu nga boogera nti bwe munaalaba essanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe ne bakabona Abaleevi nga bagiyetise ne mulyoka muva mu kifo kyammwe ne mugigoberera. Bassebo ne bannyabo waliwo obwetaavu bw'okugoberera essanduuko. Waliwo obwetaavu bw'okola ki? Bw'ogoberera essanduuke. Essanduuke mwe mutuula okubeerawo kwa Katonda. Essanduuke eno yabangamu ebintu bisatu ebikulu. Ekisooka, mwabangamu omuggo gwa Aaroni ogwaloka. Omuggo gwa Aaroni gwabanga muno. Mwabangamu emmaanu eyafissibwawo ne bagitereka mu ssanduuke muno. Nechoksa. Mwabangamu ebipande bya amateeka. Teka ga Musa. Gateekebwa mu sanduuke mwe. buli kimu kwebi ebisatu kirina kyekitegeeza. Omuggo gwakiikiriranga authority, obuyinza. Emmanu yakiikiriranga ekigambo kya Katonda. Nti nakyo kibeere mu makkati gaabwe nga batambula. Ebipande by'amateeka byakiikiriranga endagaano eri wakati waabwe ne Katonda. Banga Katonda takolagana na bantu ewatali ndagaano. N'abalagira okuwunda bulungi ennyo essanduuke, ebintu ebyo bisatu ne babiteekamu, byabanga mu ssanduuke nga mwe bitambulira. Essanduuke eno yabangamu okubeerawo kwa Katonda. Essanduuke ey'endagaano ye yatambulirangamu okubeerawo kwa Katonda. Era bwe yabeeranga mu makkati gaabwe, ng'olwo Katonda ali mu makkati gaabwe. Bwe kyabanga mu makkati gaabwe, nga Katonda tali mu makkati gaabwe. Katonda atonda eggulu n'ensi mu kiseera ekyo yali tasobola kuwanuka mu ggulu ayingira emitima gy'abaana b'abantu kubanga wali wakyaliwo ekyali kibulawo. Baali tebannanazibwa na musaayi ogwa Yesu. Katonda n'anoonyayo engeri erabika ng'eri simple ey'okubeera makkati gaabwe kwe kuddira okubeerawo okwe n'akutambuliza mu ssanduuke. Ssanduuke eno yabanga yeetooloddwa amaanyi ga Katonda ag'ekitalo era gye baagiterekanga eri nga tewazannyirwa. Kabona yagenda ngayo yasooka nga kunaaba n'okwetukuza n'okwenenya ku lulwe ne ku lw'ebibi by'abantu abalala. Mwena munajjukira omuvubuka omu bwe baali olunaku lumu nga bagitwalira ku kigaali eky'embalaasi, mujjukira omuvubuka omu gwe baayitanga Uuza, ayajuwa matukira mbwe agikwata ereme okugwa n'afiirako. Okubeera okwa Katonda kuno tekwazannyirwangako. Naye ate wulira nga tolina bw'ogamba nti bw'obanga nkambwe nnyo bw'etyo ng'ejjudde amasannyalaze ago gonna n'olwekyo tetugyetaaga katukole nga tetugirina nga temusobola kikola kuba tewali lutalo lwe mujja kuwangula w'etali. Tewali mirimu gye mugenda kukola giraba omukisa w'etali. N'olwekyo nga bagyetaaga ebeere nga makkati gaabwe newankubadde ate wabangawo requirement eno gamba nti jimbulire pasita. Mukama n'abagamba mu linnyiro lw'okuna nti newankubadde nga waliwo obwetaavu bw'essanduuke okubeera mu makkati gammwe gamba nti aha naye mbawa amagezi temugisemberera mugiweeyo ku gaapu mugiweeyo ku disitense temugisemberera. Oba bibaddemu mu lunyiririro olw'okuna bibaddemu bigambye bitya? Naye wanaabangawo ebbanga wakati wammwe nayo waakiri emikono egigerebwa ng'enkumi bbiri temugisemberera kyekyo nababaako nga mugisemberedde mulyoke mumanye ekkubo lyammwe. Mutagisemberedde kyekijjo bayamba okumanya ekkubo lyammwe eribagwanidde okuyitamu kubanga n'okutuuka olwaleero mubadde temunnalimanya. Nsobola okuliraayoga ndi amiina. Bassebo ne bannyabo bwe wabanga waliwo ekintu ekitumeze mu mulembe gwaffe guno kibadde kusemberera ssanduuke. Bwe wabanga waliwo ekitukubya si kirala kusemberera ssanduuke. Nsobola okulyaga ndi amiina. Bwe wabanga waliyo ekikuba abaana ba Katonda kati si kirala kusemberera ssanduuke. Bulijjo twali tumanyi sitaani, buli kintu sitaani, emizimu sitaani, sitaani yatukuba. Basebo ne bannyabo kyandibanga kati ate ekikukuba si sitaani. Engeri gy'osembereddemu essanduuke, distance gy'owadde essanduuke, okumanyira kw'otaddeko essanduuke kati kwandibanga kwe kukkuba. Nga ye sitaani yakutadda, takyakulinako yadde ttabbu, takyakusobola, yakwesonyiwa, yakuvaako kubanga emirundi gye wamu kuba agimanyi, naye nga kati ekikutawaanya ssanduuke. Mukama ebazi gamba ti essanduuke okugisemberera okugimanyiira. Bassebo ne bannyabo waaliwo ensonga lwaki Katonda agamba nti mbeegayirira temugisemberera. Waliwo obwetaavu bw'essanduuko okugenda nammwe kituufu. Temuyina bye mugenda kukola nga temugirina kituufu. Yateekwa bakulemberamu kituufu naye mbakoshoninga temugisemberera mugiwegaapu. Mwe mwenna mumanyi bulungi nnyo nti ekintu bw'okisemberera okimanyiira. Ebintu ebimu bwe tumala okubimanyiira oluusi biriuzinga meaning gye tuli. Bwe tumala okubimanyiira biriuzinga meaning. kubango chimanyide kubango chisemberede ekintu kyo semberede oluso tandiko kiraba mu ngeri endala okwaukana ko ngeri je wasoko okukiraba abana ba Katonda abamu je bakomye okusemberere nnyo Katonda je bakomye mu manyira wali abantu nga kati kibatawanya si kirala kumanyira wali abantu nga kibakubya kati si kirala kamanyiro basemberere ebintu bya Katonda ne babyetegereza nnyo ne babimanyira nnyo ne batandika bijungulula nga tebakyabira ba makulu nze mbuuza entiisa gye wajja nayo nga waakalokoka gye wajja nayo mu bulokozi gye wajja nayo eri Katonda mbuliza neyiba nti entiisa eyo gye walina yalagawa omanyi ekyagireetera okugenda wasemberera essanduuke wagimanyiira n'ekiddako okulabula kwali nti mugisemberera temugimanyiira mulimu okufa oyo nga mapasita nize nga mpulira ndi mulamu kyangu nnyo okutambula naye nga wafa mu mwoyo kyangu nnyo okuba ng'omulamu naye nga mu mwoyo oli mufu wafa entwala gye watwala ng'ekigambo kya Katonda bw'okyakitwala n'olwaleero sikulimba mwana nge w'ogisemberera obulamu obwo obwa Katonda mu ndaayo bufa pasita agamba mubikule mu Yoswa nga gw'oli mu Zefaniya ke kabonero akalaga nti wama wagisemberera n'okamala bumazi tuba tuwulira njiri ng'omulala ali mu kusindika text message yakaje yakanyigira awo mpola bwaweereza bwe bamuddamu bwasindika akalala bamuddamu bwasindika n'ogandi maama weitu yagisemberera ebintu bya Katonda kasi.

na loko kada na biulira ulira da nzenange mukama ayogera nange I know more ebyo mbitegera ebyo byabulira mbimanyi omanyika ndi okimenda agenda kuogera bwati okimenda agenda kuzaako bwati Kuchimendi kati ya ina waraga. Nze na mula vieda ni waraga wono. Manyize mba manyavo. Mba manyi kati ya ina waraga buwati. Agenda kuweta buwati. Kweli ndo agenda kulaba. Gamba na ibantu. Wewa lojise mbele da bambi. Boe wabanga waliwe chintu echicha sinzo kuta. Obulamu obwomo yombulambu abantu. Kwe kumanyira Katonda. Aka manyiro kabi. Aka manyiro kaina vye kata. Abantu bafiridwa emirimo lwa kamanyiro. Bafiridwa obufumbo lwa kamanyiro. Amaka gafude lwa kamanyiro. Mirimo gy'abantu jono nesaba customer nebamuddukako lwa kamanyiro. Respect ya wango mulimo gwe. Oya yayogera nga bamuwa omulimo n'agamba mukama wange bw'omala n'ogumpa nja kutuuka nga ssaawa emu n'ekitundu nga ndi ku mulimo olwaliro atuuka nnya lwa ka ma nyi lo omusajja bye yalabanga nga yakakuwasa takyabiraba waliwo bye yakulabako ebyamukuba akaloboozi ke wayogeranga kaakyuka Kati yoyogera ngae changwe. Buli kye wakola ngae kyali kyakugattanga ko valiyo. Nakulaba ngoli wanjawulo. Kyasiimuka. Kyasenguka. Okwefukamiza kuwefukamiza nga katomanje kwagenda. Nawe tomanyi. Tetina nino fesende nino zaanva. Tewali. Obotu watu wabato utu wango. Lekandabe na buli joto bere lao. Tocha ina njaulu wakati wabalo na abana ba wakabo wazalao. Ate chakuletera kamanyiro bwe bwana bulibo wazalao. Wanga bwa kulowoza ndika tocha ina jolaga. Olinga manya buludoza manya quarter pini. Nateke bwa muna nyondo banzi jamu na nyondo ndagawa. Akolecha ayagala kati. Yankanga ngoweda sichai. Naje ndaganze. Wana kutuwa alanga nabugizi mfumbi zero onokiriza. Akamanyiro. Emere yuwalita nga kudining. Kati ojira kisayu vigere. Mere yu yi wali. Hii toji nterede on. Toji na angalo. Sebo. Toji na angalo. Wani nga bengalo tano zo ina nangeze njina. Uina tano njina tano. Hadifo kubana, teka tinzile kugwe. Hey, why? Omfutechi, ndi mpaka siwano. Oliye tegeleza. Ebi, bwalaba abikoi. Bwabata loko kwa ngaburunji. Nga atandika kusula yomu sitense ni. Ngoli okojamu counseling. Nino bwosanga munze mara kubuza. Akamanyiro. Kakutuusiza wa. Nina msuma mtabila msabuzi. Mizimu jenjini jejai ngidewe wakana anova. Mudufu wali wa mkaza andiyo bubi. Wali wa mkaza aliye msitense ni andibu bitacha mganya kuda. Agari. Nilo mwa ulireye njiri ya agari. Mwesi bako yonu mkama labo maza. Gwakamanyi ilo kotoka lava mu. Wawulo lava agari. Agari ya andiyo bi msumba msabila agari ya andibu bi. Ekisenge chiunyorusu. Obulidibu wa musajia, obulita muna akana ne kapamamu. Kamanyi, agendo kuzuku kati nga bia mulimu mtu ya jira. Na abuza ni vanaichochi ni chikori mochavawa. Karibu wabata ya gade kuyomba nga agenda musitense. Yevana amwaniza nga obulidibu liye mubikona kunaibu mkende akamanyi ilo. Obulili bunyoro sulinge ntana ya Lazaro wansi we kitanda wali amagumba gempuuta ebikopo bya wasanga nga bitukula byaguba che wasanga nga cheru kati cha brown nga tonna complaining nnyo olebe byola bebita cha agenda nga bwe byabanga nawe kebera byota cha kola nga bwe wabikolanga otherwise ebintu emiti byetaga kusaba

0: nyo
1: sina mizimu sina setani tewali na akuroga bwaba ngali wo mulogo gwe wenyini gwe mulogo akamanyiro kata kata buli kintu joko la bossa yali boss tacha ali boss wamumanyira no muteka wali kasita watani kokuba na high five pya tekala nange boss pya gwe no tandikira onoka ndikati ngenda kumanyira no bugere mbo manyire nze nyina obujulizi kukumanyira era nkimanyi okumanyira kukyusa ebintu nabuwako dawa nira nsobola obuddamu kubanga kyandiko nali waffe buwenda n'empeza emyaka kumi nga sirinnyangako mu mmotoka munange weewuunyiza mwemwe musiiba mwe bakuzaalira tosobola butanneewuunya ffe wakati yaliiwo nga naye ku kyalo zakekwa ye ng'ogirinnya olagawa myaka kumi sirinnyangako mu mmotoka oba nalinnyamu nga banzijja mu ddwaliro be bamanyi nze ebyo saabimanya naye nze kyenzijukira nze mmotoka gyenzijukira gye nasooka okutuulamu twali tugenda kwabya lumbe lwa jjajja Stenseera ne balyoka taata n'alyoka ategeka ebigenda mulumbe sauza amatooke sauza lumonde ebinywa byendagala netutegeka ebinagenda emizingonyo tugenda kwabya lumbe ne balyoka bagamba nti naffe tugenda genda maama nyabo ebintu twabisituza maanyi mangi nnyo okubiteeka ku luguudo emmotoka weneeyimirira twambadde empale enjijjukira yali yakapiira akakindo kali olede medi baaba akateekeramu ddala tegololwa kakindo kabeereramu ddala okagulamu ekali kaba katunge ne bwoyoza tekavaamu nga kavaamu katya ggwe twala eri nenjikuba empale yange timuli ngatto kyengatto zingana genda kwabya lumbe ndi mumpanvu mpale mpanvu goloza ku kyalo nga bameka abagirina empale mpanvu oloza buli muntu agirina ate erimu n'akakindo engatto timuli naye njirina naye obwana bwokukyalo nga bumanyira n'obutagirina nga tebukujerega tibugirina ate tebukujerega bwayimanga eri mu mwanyi ng'otambula oyitawo nebugandi okwambala empale mpanvu omuntu ali kagatto sawasawa n'enkwale ng'esala oluguudo ate nosooka obutwala entyagi kakuyimba ate neko tekagirina amabina gali bweru naye n'oyo naye akujerega ng'okubya empale yakakindo munange ku olwo lyali tiriri busa tutadde ebintu ku luguudo miziŋoonyo migugu gy'endagala sawu za lumonde ez'amatooke emmotoka ejja motoka ki kombe kombe Volkswagen ejja muzeyi n'agikuba omukono nenga nti leero luno twasooka kuteekayo ndagala bikibikibiki nze bisaabirinda kuggwayo ne mbuuka munda nga oliwo akafo k'enjagala njagala ddirisa nga tegombuulira nsooka kumalirayo ndagala bwe batwala eddirisa lyange ne ntuula ku ddirisa n'akakono ne nkolaki mukombe sajja n'agikuba ekisumuluzo neetandika ayi mukama katonda keezira musajja kusimbula motoka nendaba kyesirabanga nendaba kyesirabanga n'essanyu nerisooka nerinzigwako katono nga oba yesu akomawo oba enkomerero etuuse nga sikitegeera nga ndaba ebitooke bidduka emiti gidduka emwanyi zidduka buli kintu kyona kidduka enyumba zidduka we nsinga n'omusajja owakagaali ayayaya baswe nga ntabaayi enkomerero tebeera ng'etuuse nze neche nalaba banange ninga mbaba ganda bange je bintu biraba nwaka tubiraba muzei na atusekerera nga tanyonyola lwaki bintu biduka ne atusekerera musekereze yala bikayali ya biraba dda nze shiri che nalaba sikira bange ebintu nga biduka Ulichozula kwa chituka. Tugenda mulumbe. Simanyi. Kuburi yawe shishari wa feri yokayo kabuwenda ya wame tashari yu. Waluo kumwe nga walabako kubintu mumoro kanga biduka. Baliwa. Mwavira bana mwe. Ayu mukama katonda. Zenalinga mba marugari wa feri wakaoka. Namwe mwala bintu nga biduka. Ni aba Japani batukola bubi. Bali lesenga bachakole moto keze za dusanga ebintu. Duli watula nga moroke bintu nga biduka. Katebicha duka. Roza checha aba ku moto. Mwababi na bakonga biduka katebicha duka. Chichecha aba au. Mwabi manyira. Mwabi manjira. Na yenge rio ya jirinyemu uruwa alero. Biduka. Erimu abazirudemu. Tebichaduka. Awe wali enja ulo yoku manjira. Nobota manjira. Changu nyoku jamu katonda. Nobu mbeda mwaku maraka sera. Navanga mblambo tachakora. Notuka nukulo uoza. Ndichira bika mukama ya guamu. Uruwa kawanga kwa umu mazemu. Nengiri jewe isiza. Nutu kukuro za ndikatonda. Arabika tachakora atia. Tachakora. Ngabi wasoko mula bako. Tocha bilaba. We waloko kena walu wabye walaba. Walu wabye amagero bye walaba. Waluwewe vivaita welcome to salvation. Waluwewe basaba ngango unabu wanyi. Bula kuteka ngakemi kono mama. Ngo sumurua. Ogulua denga bugenda. Webasa bilange chama ngerunga chivao. Buliche basa bilanga chaba anga uo. Bamekaba gandhi pasi kachoyogera chitufu. Chari uo kona chidaba. Chari uo. Walaba katona mbura mugo. Walaba katona ngatambula. Ngabuluo saba kwa nukula instantly. Ngakwa nukula. Chichi, echabao. Dua choro alero, katonda linga atachariyo, mubula mugu. Dua achi, duri wasabanga, nga chitu wala runaku, orusi nakubiri, orusi instantly, nga katonda kwanukula. Chichi, echabao. Wasabanga no juro moyo. Wengira ngu kusiba, nga tunu nakumada nako, ngu ulira ya kwanukudeda. Ngauri ya chivadewo. Bwibanga manganti kwate wakuruma. Numaru kwata wu. Wagena ngokuja wu mkono. Nga wawo nye da. Chichi. Echaba wu. Uruwarelu. Mchuwarelu botamala kumira panado. Udelu botamala kumira fansida. Numa suja tegugenda. Katigweta agake sala ne fansida. Nihilu liba asabanga. Kabla wecho njogedeja. Gwinawe juki lengirije wajia mchachi. Jukile ntisa jewabanga na yo. Jukile bote asu magiranga. Nga pasika wabai miridemaso nga buli. Lalabida danga katonda ya yogena. Toina buotemia. Nga toaga na kutemia. Jukile ntia jewatiange nyumba ya mukama. Ntinebu wa ingira ngobu ingizi. Nna kwezezaso kanga wakatuka. Bakula bula bula bizi. Ntia baloko letebaku bakabane donga bai ingidi. Niewa soke langa kabone lotuka na maso na ujilo. Nuri okotu ula. Mbaku gamba bugendi ya kakati hatebio ni mchirokoli. Tibicheta agisa nyone bota bikola. Ntisa. Ya kubirangam. Ngapiba gamba. Muimiride tusave. Pasta bata na chuma la mukama. Ngagwa imiride. Muteke mikono waguru. Ngabata na chuma la mukama. Ngajiri waguru. Straight. Ngatimuli ya devonya. Mama. Ya wakomo bibe ramu. Ye wakomo biru wamu. Katiba gamba nuku wanike mikono mama. Jigwela wanabwejiti. Arugana muwanike mikono. Ora wanise. Duliba agama ngani mzibiriza maso tusabe. Gona. Ngolini ya dara mkama ulinga imiride maso nga mkama. Katibiba gamba ukuzibiriza mzibirize tusabe. Ora vida muli. Pastor van. Baba tugamba baku baba ntuobuma. Kati. Mberenga njinengiri jemmulava. Wajira ya akuma. Mbao na mulavi yeda. Jukile visera. Bia waleta angechimwe chekumi. Mubulamba buachunga tochime gudeko. Respect. Jewaina katonda. Fear. Jewaina mbindu vya katonda. Mubulamba buacho. Nga mochile tena. Nebu wafunanga lukumi nga. Echukumi eche. Chitone chamu kama ngugambaleka. Kanchiteke mubasa. Nja chitu alayo. Wade chukumi nja chitu alayo. Chukide visele emyo. Hatu iche ujisache ichino. Ntubu wachikola anga. Elane mukama na kuomu kisa. Chobulanga Bible ye gamba. Efraimu boyaliomu to. Na muagara. Wali wabantu amuku mwenga katonda ya kunyumiruwa nyo. Mubutobo obuoburokole. Nga wanyuma no kamara. Mama nina watali kusaba no jamu chaji. Kumaga madu wanabayo kusaba. Ngotuka 30 minutes earlier. 30 minutes earlier. Muchachi. Nga wengide wada. Ulusingo jane kuloku tano. Tutali kuluwa kusaba. Baku tegula butegu zima gamba. Wale tuwali na iti prayer. Nugamba ye enzi. Nadi manyi ya buliluwa kutano. Katu wali wabategede baga ndu wabulo yenze yenyini. Ngo uliza buli kebaranga mchachi. Ebirango bibaranga ngo paying attention. Wanaba woku buli na injili. Eyo nojiveramu. Wanaba woku saba. Okono woku veramu. Wanaba woku siva. Okono ja. Kati okona mere ne muwike yoku saba. Okone mere. Gamba na ibanti okone mere wiche eno. We wabanga wali yechitu yechitu takati yechitu liya. Yechitu sanya wo. Kumanyira familiarity. Sina setani ya kuliobu bi. Okumanyira katonda. Mama lulinga weya masenti nezimale wichi katonda zireta. Ha! Ngola bitadanga katonda akula babuli dachike dako. Mugambuwa isendeza mkama kanzituwa dinazoe mienze jeko. Katyoze ya manizimale ni mienze omukaga. Mpaka bantu lubaruza antichila vika ya zireta vapasta nevaziria. Vapasta nubavumisa. Nibabalisa zivatalia. Nenga guwe utazireta. Ateche unyisa. Nibabuzo kudamoko ya mokudala. Elano wanika. Nogana nekuru na abidi. Echo no chikula wano. Nugenda ku Victory. Nukula eche echimu. Bani yaba narida sene. Ntieranze. Meka asatu. Echo no chumareyo. No yambu kemutu undwe. Echo no chijie. No chitu wala kena tete. Ekanisa zona waze ya maya mamuda. Zona. Yona uli church yewalio rinye. Waji dobo ya mwabitali bosasule. Mbwa maronga ni mkama takuwa demo kisa. Bosaba mbutachi haku uli da. Mbutachi haku lava wo. Osembele desando uke na ukamara. Lirobo utula kone pasita. Lunyumi ya kone pasita. Ata ochisuka. Yonwe diguli namba. Tubeira na ye. Zuwalinga nakagenda yu nalindo uzobali inga malaika. Nalindo za tatu ukikakunga tuzo bai na nebi wa watilo. Niju zituwali na ine tulia na ye mbizi. Ah. So what? Bible cheva ya labula. Nche sandu ukete mjisembe lida mule moku fa. Abantu mbafa mumoyo. Bafa. Nazo kulabula. Abantu bafa. Nga bafira munju ya katonda. Ngechiba takumanyira. Wagaya kwa kuchuingi gambo wali wakajia mchachi. Wacho mugaya na kuzima. Okubale wa ingi de chachi. Oruba. Nwa, nwa, nwa, nwa, nwa, nwa, nwa. Buza neiba ndio wote kubaku manjira. Haba ndu katibale tembala gara mchachi. Enene buwezit. Oguli na buajisikai buajinajira. Hallelujah, amen. Kabalagana aliokava mukamwe nakuba abantu abali nanyeo. Baita nebichupa byofono. kibera wansi mu katebe nembalagala miwogo mimonde misike ensenene baba ira nazo sinali nebuza tuyingira wano ku Sunday mu service kanisa nga ba asha bajeze ne bajirongosa e service ne gwa noli okola bwunji bwe mpapula ezilike bipapi bya buto emburugunyu emimonde donanti ensenene abantu kati bazirira mu church tusigade kuleta birenge basebo ne banyabo okumanyira kulina akabika amulundi gumu kutta kubanga bw'omanyire nnyo changu nnyo nokukwata kuwaya z'amasannyalaze osanga ziguddaawo nugamba abaana bayibbira waki tebajjawo waya zaabwe nofira bwere oba oli awo bassebo ne bannyabo wandibanga waliwo obwetaavu bw'okukendeeza ku kamanyiro lwaki katonda yakola mu bulamu botakyakola lwaki buli baagamba ngaokuwaayo wayanguwanga era ng'oli aba towaddeyo wano owulirawo ekintu ekikusalira omusango lwaki mukama tomuwadde ekiweebwayo lwaki tosize ensigo mu nnyumba ya mukama mazima buli lwakikola nga wafunanga omukisa okutuuka ku lunaku lwewawuliriza emboozi z'abamanyiizi naawe n'omanyiira wawuliriza emboozi z'abamanyiizi abaalwala akamanyiro bwawulira ebiboozibooza ebyo naawe n'omanyiira ebiboozi ebigamba naye sente zituwaayo zonna ziraga kutulaba esuuti gy'ayambadde gundi tugende empola musajja abalya sente abo buno beeteekera oyo omuyizi yajja wano atayambala suuti ya checks naye kati maama kati oko omulabe ali mu kooti ya checks nze naalikoo ebyo bannange nze kati nazuukuka nze kati ŋŋenda mpola simanya owulira ekibuuzo bwe kigambo nze kati kye nnakola ŋŋenda nki maama nga twawaayo nga twawayo sene nga nakajjawo nga buli lwogera mpaayo buli lwogera mpaayo nengamba owaayi omugezi agenda mpola esente zirabika nga ennyingi naye tebatubuulira mu kereziya nga tewazibuuzanga nga tewawanikako mukono mwekereziya nogamba nti faaza levuland owekitiibwa faaza twandyagadde okumanya sente twakawaayo mumeka omwaka guno baakugandya ekanisa ogiyita banka nti wazireeta tuzikuterekere gwe wenyini wagenda okujja twakozesa sente gwe okusobola okujja nolwekyo wasanga sente zaakola dda bw'oba awulira birango ku lediyo twabikozesa sente obiteekayo n'olunaku lwewajja akatebe ku watuula kaali kaagula sente ne microfone yabuulira yali yagula sente kati oli oyo okukuta okunga buli muntu sooka gye wamagwe ebya sente obitegeera bulungi wamagwe ebya sente obitegeera ne gwe obitegeera naye buli gwembuza tabitegeera gweobitegeera oyinza okubanga kyokola kirabikanga ekituufu naye akabiko kakakiriko nti mu mwoyo kiri mu kukutta era gy'okomye okwebuuza wa gye ziraga gy'okomye obutakyaziwaayo buli ayingira mu kiboozi kya sente ziraga wa ekiddako butakyaziwaayo akabiko kakali butakyaziwaayo nti omukisa guyimirira omulundi gumu ne gugira bwe ne guyimirira ekyewunsandi waziweerangayo nga tomanyira wajje ziraga gwe bulere waziwangayo zeeyongeranga obulamu bwa katonda yabukola nga bulinga mugga ogukulukuta simanyi oba wali olabyeko ku mugga emigga gikulukuta nga gye guva teguggwayo abaganda baatuuka n'oggugeya ne bagamba nti obuteebuuza bukola butya butambuza amazzi ekiro n'emisana ayaleeta olugero olwo yali alowooza nti ali mu kujerega mugga naye teyagujerega yayogera point ewaffe walinga wensula waliwo omugaba guyita mayanja okuva lwe nagenda ku kyalo gukulukuta naye singa gwali gwebuuza wa gye gulaga singa gwakomadde okulukuta singa guyingira mu lukiiko olwebuuza naye bannange bwekyatubaawo amazzi gano gonna gonna gagende eno gabagalagawa ansa je gufuna nzibu nyo egulete robota da yoko tuwala yo malala. Kubanga gufuna okumanya. Nti gona gula baga gende gayika muleke Victoria. Nekamba etichi. Leke Victoria. Ensingobu nena teji empa. Yeah! Leke Victoria. Enene yenkani dawa tenza akaga obuga. Nzenji waya mazi. Obutakuru kutabu wago. Mwinzo kutandikira. Nekamba sichaga wayo. Kubanga nchizude nga tegu empa ya nsingobu nene. Butani kukunuwa nyeleza nusura nga gowa ya kusingobu nene. Uinzo kukoma. Uinzo kulekira. Na yeche uinzaje ichino. Nti katonda ya tonde gurune nsi. Munene nyo, ate mugaga nyo. Na ya tulekira wo chance tumuwenga. Na gamba ntikale leta. Siru akubanti oleta. Nti ongasa nyo. Nti labo otaleta. Nja kuwanu kamugurunga katonda angwe mnyanja. Neda. Wabula vyoleta. Biku yamba buyambi gwe. Mbisinzi lako ni nku yamba. Ni nku omu kisa. Tewaliche tuwa katonda chimu yamba. Tewali yade chimu yamba kurani nga budget ye. Tewali yade chimu yamba kusiga langa katonda. Tewali kubietumua. Ni yade che unisabi ya gara. Nobisaba na abisaba. Nagande mulete chimu che kumi mnyumba yange. Mberi mwemere. Mwalabewe siri wagulida u evituli evi omu guru nemba fukiro omu kisa. Negubula kone we guja. Habi demandinga. Songa nebu wadito na jayaliu. Nebu wadito na kutonda yali katonda. Ela jakuba katonda omu wade obato omu wade. Oboli yao omuga. Gweta goku tegera. Nti amazi gegukuru kusa. Neguga iwa mnyanja. Oluo kubanga enone gamba ntichigabe. Now it shall be give, it shall be given unto you. That's a principle and none can change that. Nobody can change it. That's what I choose. Chitegezachi. Chogaba. Chitugesera ni chetola ni chukudira. It is the same principle. Ekola na yuko miga. E miga, jikuru kusama zi, ngagagenda rudawa mnyanja. But do you know what happens in the night? Somebody tell me. Reaction chenyanja jekora echiro. Etuyana. Bwetuyana chechi bao. Entuyo. Nezambuka waguru. Mufomu ya amazi. Inyanje sumu kane gendida mu amazi. Negulinya waguru. Amazi negalinya waguru. Negagenda mubire. Begagenda mubire. Gato nyarudawa. Mumiga. Gato nya. Emiga nejikore kitinga amazi ako. System bweto bwetambula. Emiga jikuru kusa, nejitwala mnyanja. Enyanja, neweleza mbanga. Ebanga, neweleza mumiganate. Emiga nejijula, nejikuru kusa, nejitwala mnyanja. Give, and it shall be given back unto you. Buochigaba, buochifuna. Na yesi tani chakula, uwagwe muga, ainzo kula gako chirichi muchoka, chamaziko kubanga gayi kama mnyanja, nene kusingobu nene. Na akula gecho, nagano kugatira kukulaga nti amazi gegamu ategambuka mubanga negafuka enkuba enkuba netonya migera emiga nejiwangala era nejibao setani akulaga ko katundu kamu takulaga ngeri je chetolola nechida jori katonda bwagamba nti mulete mwe bya 10 mu nyumba yange mubere mu mmere abantu abasinga obunji balowoza nti emmere eyo pasita yaajiria n'abasumba baba mbambi babajibaleetedde mbubambi babayambe mbubambi basobole okulya mbubambi basobole okubeerawo mbubambi buleme kukogga tubutwalire ekimu ekyekumi buleme kukogga ani yakugamba emmere katonda gy'ayogerako nga tonnalowooza ku eyo gwe gy'obadde omanyi yaba pasita ategeeza eno yennyini gy'oli omukulya ku ssaawa eno yennyini kati oli mukulya ngambye ku ssaawa eno yennyini oli mukulya gamba ndi mukulya era bw'otagisangawo ofa enjala era bw'otagisangawo obusubiddwa in other words Katonda alinga agamba gwereta ekimu ekyekkumi mu nyumba yange mubeeremu emmere buli lw'onojjanga osobole okulya. Temusemberera sanduke mulimu okufa mu mwoyo. Check your spiritual life. Check your giving life. Check your prayer life. Check your Bible reading life. Check, guide and check. Kebera. Obulamu obugenda bufa mu gwe church buse. Ntisa gye waina yalagawa. Gwaya sabanga. Nga ne mubuliri yovamu no saba.
0: olaba akamanyiro kakutuusiza katulaba osabira mbulire ennaku zino gwayatyanga mukama noga nti mama katonda omulamba musabe nga ndi mubuliri nsinze mukama nga ndi mbuliri nga negalanjula bwendi nga nebaseeno mukama kamuwa ekitiibwa nfuluma obuliri nfukamire wenfukamidde akamanyiro kakulangeri kakuleetera okusaba nga webise mbulangitiyo mubuliri abantu amu akamanyiro kabasabye batudde mu ntebe zaabwe ewaka ng'alinga ayogera ne jjajjaawe akamanyiro kaleetera abantu okukwata limooti za ttivvi ne bajjamu ddoboozi kubanga ekinaijeria kigenda mu maaso abaana bagamba maama tojjirako ddala tujjemu ddoboozi lyo kandi kale bajjemu ddoboozi ne bazikiriza eddoboozi aga mukama tujja mu maaso golunaku olwaleero nga walulabye bwelutambudde osaba bw'olaba ku kinaijeria bw'osiriikiriramu leero wali aseno nga yesamba ne maani yu tabweba egguse agajjamu ddoboozi kati ate naba akyasaba mukama katonda tujja mu maaso gagenda okulaba nga bagenda okutebegona agamba mutyani tutye mukama mukama tumusemu ekitiibwa let god remain god teka katonda asigale nga katonda mutukuze mu mutima gwo musemu ekitiibwa abantu basabira mu mmotoka nga bagenda kubanga obudde bwayise dda ekyewunyisa ag'empapula asooka go n'agawulira aga alina obudde bwago ag'empapula ag'empapula n'agawulira n'amala n'agawulira ekyo bwakimala n'anaaba agenda okukebera ku ssaawa nagani awo nja kusaba ŋŋenda n'ayambala n'ayambala neyeetereeza neyeetereeza okuwonna kusaba mukama gano tujja mu maaso linnya lya yesu kristo munazaale ayi mukama yes yes lord weebala olwairo otukoze bulungi otuzuukusiza mu linnya lya yesu abaana biki ebitaliwo okozi bye mugambye sabuuni amanda eki kale munaabigula mugule ku zina ebbiri n'akwata akasawo kagenda ku takisi ayi mukama katondaamunozi mu linnya lya yesu kristo munazaale ngawe mukama wekitukolidde olunaku lwayo ayi mukama kakyako kagambe neiba akawulire mugende akozi kalala kamanyira akamyufu katonda gw'osaba ng'otambula naye ng'obudde bw'ekinaijeria bwe wabadde nabwo ag'empapula obwo budde bwabaddewo obwa music bwabaddewo obw'ebirala bonna bubaddewo obwa katonda tewabadde mukama nja kukulabamu nga ŋŋenda tugende nga bwenkusaba
2: It's 6 a.m.
3: 89.9 Hi, FM. The station making a difference.
4: Any other radio is just another station.
5: 89.9 Spice FM.
6: Spice FM.
5: Spice FM.
7: We play the most music.